0: tunga suri, kinovit, nakiokaravit.
1: Sata ko to yung ano lang one arwa ng nakatami siwa ng tunga. Good morning lang ma hulamon hulukit ang malo ni pibukti ta ko na lang yung kakit ni pigato sa tahulugo ubang ilagalangin yung halong nitot ang kusim ang Elisapi pagkutam ng lagtong at may alaga masipula ni Vende Leo and Hank ani tulo ang malabong aking lang nun hawag niya mayapit ka good morning lang mayak ka ang malukin mo kong hatik ka good morning lang mayak ka araw-araw mo hatik ka Jenny Okale good morning ang malo tamani hanwahatang itukulo yung araw-araw mo ayok sa galato na hatatong hanwahatahan nila ang makitong api ka my two big kids tunagdili ko to Sorello Frank Kusilte at Bosemi tako huling naman yung tabi ng api ka ikayok tawag ya halakay gama ikayok to api ng mating katong akuloka ang basibi siya good morning ang majemi tawag wahat tak tapi ngayagin ikayok ulotin lutin the last time takugakin I think you were like 3 years old pisik tukulutin lutin tawag wahat

Hola, kut, sing bi siu ka tata mi pi pa lien. Ubang kau sang nuto, tak isumalo nak tumi ti lugang isu kau tungin nun na pumili niya tulag jikun. Ilin niya tulag jikun ni isumalo tigi jau jau amis unu ilin niya titsiji nun na pumi. Tak kau ngela amis wit nukalau mata amalo ilang e abitaw lute au jam. Nuna pumili niya titsiji katu jaka tigi ngi kaksi maju taman nago atu ini kaksi maju ilin niya titsiji ni. Tamako ilin pimare utitaw galo mangata nun na pumi. Tabani takhew ju CBC ko hau ji kata ulo si mamata kinaw mga nalo na si gani aulo chiji tako nila ammalo ang ijo kautin kikatani kibalik me ilin niya bingit ni nukwakto minit awita minit luni au jang nuna pumili niya ti chiji katu jahatigingit nalo na si lawak tuita ko ikanay

0: at inuhangitun amalu ilin ya binang jokhayat ataku pinaswa ko si ulaw to mi hawji kattaw tay na law mata nalo nak to mi ti chile law to kinamut hawji kay hatta kay hanne mangata Justin Machet ta nakatu di hatigin ang jokhanga to halaw to ta ko ang jokhaw ti inuhaktin nagit tay ma ta ko atu inahaksi maniak tuit dan nuna bu na nuta ngutilugo tai malo ata ko kha khate khakha khatta ga eliminiu galon ilini aktu le ge ku tai mana luna si gunnang itu innu chimang mangata ke sian si bc kunu titegala tu ita makko suna tu ne ka ju si cherne rapta uluti ta ko katu ju khate ge nuna bu milini aktu le ge di ku kati majing no khala tu ta ko atu in khaksi malari tu ilini aktu ni allah tai malu ta ko nalle ko khau sirin ilini aktu balle ni amangata Masyat oho ay kanilang tutak wago man oho katigit siya katatid na git nalaw naktumituin nung nabumi ilin niya tulungan na. Inuwi pala si kuhak si Majo ataw si inugun niya si Magya nga hukaya jo kakata lawak tilugo ang kakajaw jume. Pala si kusulitigo si law ngin na aktuin. Takwalo taw nga unika me sakkh se ma jo khalaw to nunale matu mamman kishani me inuvik me ng Peter Clarkson khalaw to matu jo shagai lo law to ko kamal to ta ko kha kha se jo kun ta ko titera si ma hatak to o ma ja te chile law to
1: that's a Facebook lockdown
0: Facebook ko ta ko matu si ma ne ga jumini pali si kuning ang ituni ala pali si ko to kha si ma juit nunale ulo ga nak tu mi nginning nginning pali si ko si bi si ko no kha lau ma ju ala matu si lau ngitu go ke si ani su na tu ne matu kha si ma le lau tu ila ga jau lu te ino be me an ne be ta ko jau be chale go la ulla ko no kha nga ti ta ulo tu ting Takkejait go north unikang uju tak mani oke tak temi kanu ilu hatta siung mangata inuit nunang ini takko himut cetuit malu tak napigi aku tau lau tu APT and kunuta go north sakit tau jom pingas uju tu takkejale mini takko unikang ulu ti oke tak temi asih waktu ni aku tinu kangata junun Olivia Aiki, Haudi Sakti, Aulat Siji, Takaja, Mut, Uhalau Tuaka, Gunig Gauping, Asunitahan, Nakamagilau Tangan, Amalau Tako, Pijakaya, Tuhatalau, Majupilu, Akta, Mekhanga, Tiju, Kingu, Bakayak, Simagay, Mata.
2: Yuriya Rai, Sumain, Na Inun Ni, Takut Sautit Sisertu, Pisiti Unitini, Isumaro Sitinit, Hanok Lo, Inusung Mga Tanun, Atini, Nuitatit Sivakcho Amat, Biyurit siya tarano ng aktuali matsya mo tako yaw ko yara inu ipisitiw nangy.
0: Tako ang hanga tayo ko nun alin na uhatalaw to amalo nun asiyo tiko to ni inu pimitutu siya to ato kaya ko tangagot asibak to ni ilawlo ni kausu ito mi amalo to umanaw to tako nanoy ila tuday tulutin na nun ni tako alo kimutsiko kamutaw siya ko tako na nung may tako lao medyo kuwak sa alaw tuko amalot daw tako ukaw siya lao medyo na nung may ang ujak alaw tun amalot na nung ang nihaklit si maluni tay malot tako huwag na lang alaw tuko tako go north APTN plus kakasaw siya ko pingago takajak at sayin amalot pingago at si tamang may sakila to Ula ko here to CBC Regional News. Recent shakeups in senior management in Nunavut Department of Education are causing concerns for many educators within the territory. The latest moves include several quiet resignations and dismissals over the summer. The Nunavut Teachers Association says the shifts have many teachers questioning the stability of the profession in the territory. Leanne Baker has more.
3: Earlier this month, CBC received an anonymous tip alleging the executive directors and several superintendents at the Kikatani and Kivalliq school boards resigned or were dismissed this summer. The Nunavut

0: будет такси. На дие трапа я кое на мет трапа пси. Сабле мил такули тунга на нэкпаму ю. Тэкунга кэ улаок си магама. Ну на тяги такули. Сабле мил тали. Тэпу будет пака. Тикера джорми амна катикука Симона. Симона тинапусан панаглиги багет. Или сапилу. Kaya ako ang may talukta. Ang Benny, Michelle, Sabrin, Curly. Uy, luno sa katiti. Ingo di ako lukti. Nami lukta, tayo mamaya ka eh.
1: Kaya nami, ukari ko na kinagami.
0: Pilo si B.C. na rin itong anak. Talo kami sa kuya nami at drop pagi. Kuya nami.
1: Ahila.
0: Bye.
1: Bye. Ukari yung kaksimakan ng mga tunga suwi, kinawi, nakiukarawi.
2: Bing, ubang awal na yun. Ikalon na yung hala yung Christina Tikivik. Ik mea piga, ay ula ako tiga, mantra amil ta. Tampaw ko tata piga, ako nga api, kuya na mitay ko, ula kaya katakto ba ngayong linganok. Ini cakap siapa api mail aku si matau si me atuk tahu kau nak tu me pulak teh aku lune kanu kajang itu api malu yang ni kan nega baby ga Albert amito nuli aku lu alu aku agak api ga tabau tak takat dah dapat lain itu kisah ni kau jauh ni aku Facebook ngaku yang ni api aku ngai aku ada kata lau le nukat tepat DJ Tikivik. Amalo nikimi pigo magalo aktu nga inuk siu tining pigo malakata ka ma tako kaya ka matatu minaming at si minaming amu may kisukuru jay at atama tunik kaya kata niko kata daw si magalo ak nga manaki kato alo na kati ayun nakto alo umanuli ayun nakto at atakatay may laong ito. Amat bau tepak tu saya lima cik, amal panik tu me musis kelab bak ilapika, amal panik tu aku tika amis jua kape mati iluka ilu ilu bekak ay ilu bekak makan meyung. Tambah aku tito ina lekung tu saya lima cik ni, aku lupa si amal kengang nu, aku tahu. Puto ko ko isa mag-iapit ka tabong ako malaw ka rock tunga kisini kaya matsay nagtaayong naman ako rupo si ipigit siya lang tabo kao yung matiyakit si King namin at siya rupo tunga nagtapin ko katalaw to matinungin na katalaw to kung siya lagi bitya katalaw na nga ako rupo ilaw na si ito sa matiyak at tabaw ko dito yung nalakunga. Ako lupo si Kuya Nami CBC.
1: Kuya Nami to, ni doon na kinagawin. Inulitang mina, tunisiyo wapin niya ko. Makari yung kasumakar ng mga matong na siwi, kinawit, nakikarawit.
3: Uwa nga ako ma, Tami. Uwa nga, tima abing nga igirin me. Ukara dya kang ikarawal dama. Idek ka katangot ikapikan na kaya katamakki. Tema, analaga tema, ang utawto, JMC, Maliki, Nauyani. Maliki kulungit yu, siyo siya ang utawto mi tema, Malik takaw ma sa tema Nauyani. Kaya matitaw katang na po tema. Ida tama kita na suwi kisya ni mati matari mi si mi my friend si mi kasag ipiadu mi ilak kita mami kita mga kalu ang mga pidwak tu mi Moses kunu Moses kiguptap masya na kaya mi maku si ng Malik. Ikaw ni Pierre Canayok.